duka ka ngawai balu mantau ko wanang atulun pakusang ka kanai bata amah pusang.